0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Today's a

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

para sa buong Pilipinas. It's 9:45 in the morning. Welcome to Dream High with your ad to DJ Senpai, only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Beep, beep, beep, beep, beep. Shut up. Yo, yo, yo, what's up? It's Thursday! Oh my God! How are you, Minasay? Nakakaloka, national politics headlines tayo muna for today, the matindi ang init ng panahon and politika edition. BP Sara Duterte impeachment trial, mainit pa sa tanghaling tapat the tea, umabot na di ay. Sa day 21 ang paglilitis, toro buno ang mga mababatas at prosecutors kung saan pinag-uusapan ng mga pasaabog na 125 million cash withdrawals. At kung inilihim ba kay Attorney Michael Poma ang mga galaw na tila ba naging bishop daw sa queen ang drama? Grabe ang court feels, ha? Masentence pa sa breakup niya ng ex mong ginosga? Piso sumadsad kontra dolyar! Inflation pumalo sa 6.2%. Ah! Ay, I should feel kinda okay because I'm a work from home person, but B, kahit gaano pa kalaki yung dolyar na marireceive mo, ganun pa rin kasi malakas din ang patong, o malaki din ang patong sa mga bilihin, kuryente at iba't iba pa. Wala pa rin silbi. That's si ayon sa ekonomista tulad ni Professor Emmanuel Leyko, hihina raw lalo ang bulsa natin dahil ang dolyar ay nagwawarla na. At ang piso ay sumasadsad sa pormang 62 pesos per dollar sa teritoryo. Dahil dito, asahan na ang pagtaas ng mga bilihin at serbisyo. Leptospirosis alert umakit na po sa 7,000 cases. Ay nako, nagbabala na po ang DOH na dahil sa bagyong habagat aftermath, pumalo na sa 7K ang pagkaroon ng leptospirosis, guys. Hindi naman sa kasalanan to yung habagat, kasalanan to kasi may baha! Hindi naman kasi magkakaleptospirosis kung walang baha, di ba? Di ba? Bakit may baha? Yun yung tanong dyan. Bakit may baha? Ay, naku, ayaw ko sa'yo. International headlines, the global ganap. US politics and global chess moves the team. Init pa rin ang balita mula sa labas ng bansa kung saan patuloy ang mga banatain sa international diplomacy. Si Uncle Sam at ang ibang global powers, superpowers, ay nag-aang sang muli. Alam mo si Uncle Sam, that means US, okay? Pagdating sa trade deals at security pacts, parang away mag-jowa sa Facebook comment section pero nakataya ang buong mundo. Pwede ba? Mag-aaway-aaway kayo, kayo lang! Huwag kami dami dito sa baba! Sports updates, the Laban Kong Laban Chronicles, PBA and International Hoop Updates. The team, mainit ang mga court action ngayon hamang naghahanda ang ating mga pambansang atleta para sa mga sunod na international journeys. Abay, walang patirang ensayo ng Gilas Pilipinas at local teams dahil gusto nilang iuwi ang corona at iwag-iwi ang bandera na may matching hardcourt sweat and ankle breakers. Showbiz Banita Minasa and the Marites Realness Corner by Yeng Constantino Nostalgia and Local Celebrity Drama. Dati nag-viral ang mga pasabog na chika kung saan binalikan ni Yeng Constantino ang kanyang cute moments na naging crush noon sa industriya. Si Ryan Bang, syempre, ang mga Marites sa cyberspace ay hindi nagpauli sa pag-analisa ng mga bawat galaw ng mga paborito nating artista. Single man o taken, may koda ang madlang people. Weather report tayo, dahabuhos o init update Minasa and the forecast para sa ating panahon ngayon. Expect ang biglang init at parang galit ng nanay mo kapag hindi ka nagugas ng plato. Ah, susundan naman ang biglang buhos ng ulan mamayang hapon gabi o kaya magdala ng local dala ng localized thunderstorms at epekto ng habagat, kaya magdala tayo ng umbrella, okay? And naminasan yan, nasipsip na natin lahat ng kape, impormasyon at chismis ngayong umaga. Grabe, parang kailan lang na good morning tayo tapos oras na pala para sa susunod na kanta. Oras natin, it's a 9:49 a.m. This is your ate DJ Senpai on Dream High. We'll be back.

Oras natin sa buong Pilipinas. It's 10:17 in the morning. Welcome back to Dream High with your ads at EJ Senpai. And narito na tayo sa ating segment na Dream Horoscope. So, anong yung zodiac sign for today? Ay, nagbabago bang zodiac sign every day? Ano ang iyong horoscope for the day? Today is September 3, 2026. Virgo, August 23 to September 23. Ang ginatatakutan na landas ay siyang daan maghatid sa tagumpay. Tiwala sa sarili at lakas ng loob ang sagot sa pangangailangan. Tiyakin lang na ang gagawin ay hindi labag sa batas ng tao at Diyos. Lucky numbers and color for today ang 11, 14, 25, 36, and white. Libra, September 24 to October 23. Mag-ingat sa ginagawa. Tiyaking hindi labag sa gagandahang asal at hindi magre-resulta sa kapakanan ng iba. Lucky numbers and color for today ang 14, 23, 29, 33, and yellow. Scorpio, October 24 to November 22. Isang magandang balita ang matatanggap. Hawak mo ang bola ng tagumpay. Pagpatuloy at mamamayagpag. Lucky numbers and color for today ang 16, 18, 35, 37, and blue. Sagittarius, November 23 to December 21. Kung gulong-gulo sa kakaisip kung ano ang dapat gawin sa relasyong napasukan, putulin na hanggat maaga. Lucky numbers and color for the day ang 19, 28, 37, 41, and brown. Capricorn, December 22 to January 19, anuman ang gawain sa mga susunod na araw, kailangan ng maayos na pagpaplano. Huwag magpadalos-dalos. Lucky numbers and color for the day ang 13, 29, 34, 36, and beige. Aquarius, January 20 to February 18, hindi maiiwasan ang argument. Subalit, makakalayo sa away kung magiging mahinahon ka. Lucky numbers and color for the day ang 17, 24, 34, 40, and jade green. Pisces, February 19 to March 20, nasa maayos na kondisyon ang mental na kakayahan. Walong puwang para magkamali. Lucky numbers and color for the day ang 12, 19, 26, 41, and pink. Aries, March 21 to April 19, kung makakatanggap ka ng regalo ngayon, tsaka magkakatuluyan sa hindi malayong panahon. Hala! Lucky numbers and color for the day ang 15, 16, 38, 43, and light. Taurus, April 20 to May 20, maraming gawain subalit kailangan ang pagpapahinga. Dahil tawag ito ng kalusugan mo, iwasan ang mapagod. Lucky numbers and color for the day ang 5, 8, 21, 38, and green. Parang ano, kasi mapapagod ako for today. Alam mo yun? Huwag naman, kailangan natin mag-work. Gemini, May 21 to June 21, unti-unting makakamit ang tagumpay. May hindi pagkakaunawaan sa tahanan mo. Mamagitan ka dito. Lucky numbers and color for today ang 13, 24, 34, 41, and violet. Cancer, June 22 to July 22, isang proyekto ang hahamon sa talino ang darating. Ngayon, mapagana ng gusto ang iyong imahinasyon. Lucky numbers and color for today ang 1, 3, 32, 48, and violet. Leo, July 23 to August 22, kung inaakala ng walang pag-asa sa pag-ibig, huwag maghinanakit dahil tsaka hindi siya ang bagay sa iyo. Lucky numbers and color for today, 17, 25, 35, 40, and Indigo. Oras natin, it's 10:20 a.m. This is Dream Horoscope on Dream High 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. We will be back.

Oras sa buong Pilipinas, minasan. It's 10:46 a.m. and welcome back to Dream High with your ate DJ Senpai only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating segment na Did You Law? Minasan, nagtatanong sila, may mga katanungan pa rin tayong nakukuha. Sabi nila about daw, bumalik daw tayo sa topic na yung paghihiwalay, yung annulment. Okay, sige. Balik tayo ng konti, okay. Kasi ang tanong nila, ano daw ang halimbawa o grounds na pasok sa annulment of marriage? Okay. Kasi iba po yung legal separation, tsaka iba yung annulment of marriage. Okay. Ang mga halimbawa ng sitwasyon o grounds kung saan pasok sa annulment ay ang sumusunod. Una, kasal na walang parental consent o pahintulot sa magulang ng ikinasal na may edad 18 to 21. Next, unsound mind o wala sa maayos na pag-iisip ang isang partido noong panahon na ikinasal siya. Next, panloloko ng isang partido dahil itinago ito noong panahon na sila ay ikinasal. Siya ay convicted sa isang kinal na kaso o krimeng may moral turpitude. Next ay kung ang kaso ay nagpapakita ng labis na kawalang moralidad ng isang tao tulad ng murder, homicide, libel, or rape. Ibang uri pa ng panloloko ay kung itinago niya na siya ay una, may drug addiction pala. Pangalawa, lulong sa pag-inom ng alak. Pangatlo, bakla siya. Pang-apat, tomboy siya. Panglima, may sexually transmitted disease pala siya. And next, nabuntis pala siya ng ibang lalaki. Okay? Tandaan ang pangluloko ito ay nangyari o itinago noong mismong panahon na sila ay ikinasal. Next, kasal na kung saan ang consent o pag-sang-ayon na ay duwa isang partido ng naibinigay dahil mayroong intimidasyon, impluensya at pamemwersa. At last, impotency o wala pala siyang kakayahan ng makipagtalik sa asawa o bumuo ng pamilya at hindi niya ito sinabi sa kanya. Okay, minasan, yun na yun. Hindi ko, last na yan, hindi ko ulitin ha. Kaya nga may video tayo eh. Follow me yung TikTok, guys. O kaya on my Facebook account kasi nire-record ko naman yan. Ayan. Okay, para din kita magbalik-balik. Para maka-move forward tayo ng ibang topic. Nakakaloka naman. Charet, nagalit yun. Anyway, oras natin, 10:49 a.m. na susunod. Unmute with your ate, DJ Senpai. Only here, the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Shout out nga pala sa sinumpang prutas na banda. Ayan, shout out sa inyo, join. Ang sinumpang prutas na banda. Follow and like their Facebook page, minasign. Kung mahilig kayo sa mga music na ano, mga music ng mga anime-anime, yan. Go ahead and follow them. And ayan, shout out sa lahat ng mga nasa Bangko Sentral ngayon nakikinig sa 104.7 Dream Radio. Hello sa inyo, Joanne. 10:50 na, we'll be back.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Welcome to Unmute with your ate DJ Senpai. Ako ang makakasama ng mga stress pero lumalaban. Comfort zone ng mga delulu pero productive naman. At ang safe space ng mga may chika na di pwedeng i-public. Kaya itaas ang volume. Ihanda ang lunch at sabayan ang pinakawalang tinatagong tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM Tacloban and 99.9 FM Ormoc. Streaming worldwide on Weebly, this is your Ate Urk Gampe, your chakra booster. Ate DJ Senpai.

11:18 a.m. And right now we have this letter from Mark Anthony G. of Barangay 83A, Tagabulaan, Tacloban. Hello, Ate DJ Senpai. Nakakasmile lagi hapon ako. Uputak mga kasangkayan. Especially kakulong. Pero, di rin maiwasan na trauma ako han Yolanda. Kaya na ako tatay. Pinaka-close ang pamilya. Buutan ko yung tatay, ngan wari ako, mayayakan, ngayon rin maumpay. Di ka nga nawari ya, bagahin nagkawatak-watak ang pamilya. Himama, wari kan mag-asawahin bago, pero naging parahubog na inanay. Tikang nawarahi tatay. To the point nga ako nala ang tanan na nag-aasikaso hana akong mga kabugtuan. Lima kami nga magpurugto, Ate DJ Senpai. May nagad kwarta nga naulpot kay himama o hinanay. May dalagyap niya pakabuhi. Ugaring permigod na hiya naghihinubog nga nababaraka ako nga bangin na lumanat hiya kan papa. Oo, maiha na ang Yolanda, pero hasta yan na diri lagi hapon makamove on it amon pamilya. Nahadlok ako yan na kay malakat na ako akon pamilya tungod na magtatrabaho na ako ngahin magiging independent na unta ako. Nadirgad ako bumaya ang balay, pero mag-aano man ako kay may kinabuhi gihapon ako. Salamat. Nahihirap naman ito, Mark Anthony. I understand and you should as well understand, and I know you understand what is happening right now with your mom, with your nanay. And she's hurt and she loves your dad so much. Asya, wari hiya magpaadis utrohin bago, bagus, hasta yan na. Giniisip lagi hapon niyan pagkawarahan niyo, papa. Diri man niya napapabayan iyo pamilya, di ba? As what you said, meron pa rin namang supply of food supply, may lalagyan po niyo pang gastos and everything like that. Ikaw, nakaintindi ako imo na nababaraka ka na talaga iya. I need you to speak with your mom. Talk to her. Bilang anak na nababaraka. Be there for her as someone, diri as a confidante, but as someone na anak, as an anak na nababaraka, genuinely nababaraka. Ma, malakat na ako. Malakat na ako, mag-independent na ako. Okay, titikalagas naman gihapon ako, pero ma, nadira ako nga lumakat nga amoy init sitwasyon ni mo, kay direkliot na kini mamumurayaw. Upaya team health, mama. Okay, magkakaapo ka pa. Charas. You don't need to say that anyway. But my point is, you need to talk to her sincerely. As anak, okay? Because I know you love your mom, you love your dad.
autism. Ganun talaga. Yun talaga yung ano niya. Kung that's how she cope with it. You need to tell her that there are other stuff or there are other things that she can do without diving as an alcoholic. And when you speak to her, make sure that you have your brothers and sisters of age na pwede rin maging parte ng conversation na to. Okay? It's hard to lose someone who is a very good person and who is the pader ng pamilya. The padre di pamilya. Things only if you guys are open to her and talk to her as a family. Oras natin is 11:25. We'll be back for more. This is Unmute with your ate, DJ Senpai.

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
4: May mga gapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
5: Stop right there!
4: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Venus, it's 12:26. That was Tic Tac Shelly Mean the Sun, one of our local bands, loud and proud. And so go ahead and listen to them as well on Spotify. And here we are with our last letter for today. This one is coming from Dave of Maras Baras. Hello ate, nararamdaman ko na lang na unti-unti na akong nawawalan ng halaga. Nung iniwan ako ng taong pinag-alayan ko ng 5 taon ng buhay ko dito sa Leyte. Tapos ngayon, sabay pa sa problema sa pinapasukan ko kung saan pinagbantaan pa akong tatanggalin dahil lang sa maling parata. Pakiramdam ko wala na akong kwenta. Sawa na akong lumaban ng patago habang pilit kong pinipilit na maging masaya sa harapan ng iba. Tulungan mo po ako kung anong gagawin ko. Uwing-uwi na po ako sa Manila. Hi Dave, ang halaga ng buhay mo ay hindi nakasalalay sa isang tao na sumuko na sa'yo o sa isang trabahong hindi marunong kumilala sa sipag mo, lalo-lalo na at napakababa ng pasahod dito. Totoo lang. Ang baba ng pasahod dito. Normal lang masaktan, normal lang umiyak. Pero huwag mo hayaang ang sakit ngayon ang magtapos ng kwento mo. Ang dami pang umaga, hindi lang sa Tacloban, kundi kung saan mo gustong pumunta. Ang dami pang umagang naghihintay na masaksihan ng mga ngiti mo, kaya kumapit ka lang pakiusap. Kung alam mong wala ng pag-asa dito sa Tacloban, bumalik ka ng Manila. Yan lang, Dave. Start from the scratch. And if you feel like there's no reason for you to belong here anymore, then go home. Dedicate ko yung papalayas, ha? Pero before ka umuwi, magrakrakan muna tayo. Bumili ka ng tiket sa Palooza. Sabay segue. Hindi, sa totoo lang, Dave. Bago ka umuwi, kung umuwi ka lang naman. Umuwi ka, pero kailangan mayroong rakrakang magaganap, diba? Palooza, ex Bikini Open, ex Tubero, ex Band Expo. Dito lamang yan sa Palo, ayan, sa Leyte Academic Center, this September 5, minasan. So, make sure to buy your tickets na. Ang tickets ay 499 lang. Kita-kits tayo this September 5. Oh, grabe. Ilang araw na lang, no? 2 araw na lang. So, go ahead and buy your tickets featuring Trupa, Tema, Tawangi, Corneco, Hunter, Saint for Sinners, and Project Ignis. And we have on-hand tickets. Hands on tuloy yung nasa isip ko, nakakaloka. We have on-hand ticket here sa 104.7 Dream Radio, Lukban Street, Tacloban City. Also, see you, because later I will be at Independencia LNU alas 2 mamaya. Also, Salazar Street, Tacloban City, in front of Kapangian Central School at 6 p.m. Bukas, nandun ako sa ADFC Burgos. Ayan, 2 p.m. nandun ako. And Dream Radio, 6 p.m. onwards. Last sale of the tickets. So, go ahead and grab your tickets now. Nagmamahal, Ate DJ Senpai. Ayun ako, ganun talaga. Anyway, sumabay ka na lang pauwi ng Tubero. At least, magkababayan kayo. Actually, kababayan natin yung vocalist ng Tubero. Share ko lang. Nasa, taga Leyte po siya, yan. 12:31 PM na. More questions and more things to learn about Tubero tomorrow night at 8 PM. So, abangan. We'll be back. 104.7 Dream Radio.
1: This is new music.

kayo. Bumili na kayo ng ticket, by the way. So, alas 2 po, nandun ako sa LNU Independencia. 2 PM, alas 2, nandun po ang unmute, pop-up. Pwede niyo pong isulat doon ang inyong mga shout-out questions para sa ating exclusive interview tomorrow night with Tubero. And sa Lazar Street naman, Tacloban, 6 PM. Ayan. Para naman bukas sa ADFC Burgos, 2 PM po tayo. And Dream Radio Lukban, 6 PM onward. So, grab your tickets na. 499 lang po. May tickets din po tayo dito sa Dream Radio Station. Same prices lang po dahil tulong-tulong po tayo dito dahil we support local. Yan, ulitin natin na makakasama natin local bands Trupa, Tema, Tawangi, Corneco, Hunter, Saint for Sinners, and Project Ignis. Kaya go ahead and buy your tickets now. Special guest, Tubero. Alright, minasan. Watashi wa kuruza minasan, paides. Ako ay nagsasabi na kayo ay mag-ingat sa daan para walang mangyanan. Sayonara and see ya! Oras, 12:59.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalaga pa lang ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng
6: sakit. Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA presents Palooza, isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Markahan na ang inyong mga kalendaryo September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza Live with Tubero, official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Dream Radio time. It is now 2:04.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay, at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Dream Radio Time. It is now 3:37.
1: That time check was brought to you by
2: ByPrints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: business registration compliance. We are BIR registered with SEC Company Registration Number 2021080022804-00. Certificate of Authority Number L-21-00048-21. Advisory: borrower should study the terms and conditions in the disclosure statement before proceeding with the loan transaction.
1: Parks Lending, your trusted neighborhood lender.
2: Quartz Lending Company Incorporated at Phase 1 VNG Subdivision, Tacloban City. Contact 0945-250-5980 or visit the Facebook page, Quartz Lending.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.
7: Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA Presents Palooza, isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Margahan na ang inyong mga kalendaryo. September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza.

Ating Dream Balita. Hindi lamang simpleng isyu ng pangkapaligiran, kundi isa nang ganap na krisis sa kalusugan at kaligtasan ng publiko ang matinding makapal na usok o haze na dulot ng mga forest fire sa Kalimantan, Indonesia. Sa isang eksklusibong panayam kay Millie Alexander, isang Indonesian national mula sa South Sumatra, inihayag niyang lubhang delikado na ang sitwasyon sa kanilang bansa, partikular sa West Kalimantan, bunsod ng napakaraming mga hotspot at sa kapal ng usok na bumabalot sa paligid. Ikinatatakot ni Alexander ang matinding epekto nito sa kalusugan, lalo na sa mga bata at may malulubhang karamdaman, pati na rin ang kapansin-pansing pagbaba ng visibility o linaw ng tanaw na lubhang nakakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay at biyahe ng mga residente. Dahil dito, formal niyang hinimok ang pamahalaan ng Indonesia na kumilos ng mabilis at magpatupad ng mas mahigpit na mga hakbang laban sa ilegal na pagsusunog ng mga kagubatan. Nanawagan din siya sa kanilang gobyerno na palakasin ang pakikipagtulungan sa iba pang mga bansa upang mas epektibong masugpo ang lumalalang problema sa kapaligiran. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. The latest from Sponge Cola and Gigi. Yan, si Gigi Vibes. Balitaw, Gigi Delana. The song is Naghihilom. On top of that, Usad from Pablo. Diba? Kung ikaw ay may paghilom, may pag-usad na mangyayari. Balitaw. Alright, Dream Caras, narito na ang ating unang batch of Dream Buzz for today. Ang mga trending na balita at headliners online, inyong mapapakinggan on air dito lamang sa Dream Jams. Alright, ito ang ating unang batch. Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga sources from News 5 and ABS-CBN News. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility or PAR ang bagyong Pilandok umaga ng Huwebes, itong September 3. Samantala, namataan din ang paglapit ng Low Pressure Area or LPA sa silangang bahagi ng PAR, kaya posibleng magpapatuloy na magiging aktibo ang habagat at mas lalawak ito mula Biyernes hanggang Sabado. Alright, next up, buzz number 2. Umapila si Senate Majority Leader Migs Zubiri sa publiko ng pag-unawa dahil sa paglaban ni Senator Loren Legarda sa isang serious lung illness. Naka-medical leave si Legarda mula noong August 3. Nahaharap si Legarda at ang anak niyang si First District Batangas Representative Leandro Leviste sa investigasyon ng Ombudsman kaugnay ng 10 billion pesos solar energy projects. Yan na, marami na nagkakasakit. Buzz number 3. Naglabas na ang Sandigan Bayan 5th Division ng release order para utusan ang Philippine National Police or PNP Health Service General Hospital na palayain si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan kasunod ito ng pagtanggal sa dating kalihim bilang akusado sa graft at plunder cases na may kinalaman sa umano'y flood control kickbacks. Plano ng Office of the Ombudsman na gawing state witness si Bonoan sa investigasyon sa flood control controversy. Yan, ako. Ito, last for this batch. Palitan ng piso sa dolyar, nagsara sa 62.52 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Huwebes, September 3. Mas malakas ito ng 0.05 centavos kumpara sa naitalang bagong all-time low nitong Miyerkules, September 2, na 62.565 pesos. Again, that's 62.52 pesos laban sa isang dolyar ngayong araw, September 3. Yan ang ating unang batch ng Dream Buzz. Alas 5:25 na.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nag

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA Presents. Palooza. Isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Margahan na ang inyong mga kalendaryo September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza Live with Tubero. Official media partner 104.7 Dream Radio.

0: all nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now 2 minutes after 6 o'clock. Narito ang ating dream balita. Itinakda ng Senado ang mga whole day impeachment hearings sa Oktubre 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, at 15 upang matapos ang presentasyon ng mga ebidensya ng prosecution. Ayon kay Senator Miguel Zubiri, inaasahang matatapos sa October 15 ang paglalahad ng ebidensya ng prosecution, lalo't pinag-uusapan na umano ng prosecution team ang posibilidad na i-drop ang Article 3 na tumatalakay sa bribery and corruption. Kapag natapos ang presentasyon ng prosecution, inaasahang sisimula naman ng Senado ang pagdinig sa panig ng depensa pagbalik ng mga senador sa Nobyembre. Gayunman, hindi na magiging whole day ang impeachment proceedings sa Nobyembre dahil magbabalik na ang Senado sa regular sessions. Yan ang ating dream balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada.

0: The city's best FM station, 104.7 Dream Radio.
1: Scott!
0: Philippine Standard Time, alas 6.20 na. Third and final hour stretch ng ating programa dito sa Dream Gems. At narito na ang ating last na batch of our mga trending na balita at headliners online. Of course, inyong mapapakinggan on air. Ayan, mga Dreamcadas, eto ang ating apat na natitirang Dream Buzzes. Hey, inanunsyo ni Bureau of Internal Revenue or BIR Commissioner Charlito Martin R. Mendoza na inihahanda na ng ahensya ang patakaran para alisin ang value-added tax or VAT sa allowable system loss charge sa mga bill sa kuryente, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng agarang ginhawa sa mga mamamayan. Next buzz, entertainment tayo. Naging emosyonal ang singer na si Ariana Grande sa pagtatapos ng kanyang Eternal Sunshine Tour. Ito na rin ang simula ng kanyang pamamahinga at hindi paglabas sa publiko pansamantala. Lumuha ang singer sa pagganta niya ng One Last Time, ang kanta na may mahalagang katuturan dahil sa ginamit ito bilang anthem sa mga survivor ng 2017 Manchester Terror Attack. Noong nakaraang buwan ay inanunsyo ng singer ang pansamantalang pagpapahinga sa publiko para tutukan ang kanyang kalusugan. Dahil dito ay hindi na itinuloy ng singer ang ilang mga show niya sa mga susunod na buwan. So, nasa hiatus ngayon si Ariana Grande. Alright, sports buzz naman tayo. Okay, sports buzz. Nagkamit ng silver medal sa 2026 Dom Springen Wessel International sa Germany si pole vault, Pinoy pole vault star EJ Obiena. Hindi po bold star ha, vault star. Na-cleared kasi ni Obiena ang 5.75 meters para pumangalawa sa walong mga kalahok. Nanguna naman si Robin Emig ng France habang si Cole Walsh ng US ay pumangatlo sa nasabing kompetisyon. Ang nasabing panalo ay kasunod ng pagkamit niya ng gintong medalya sa ISTAF Berlin sa Germany. World buzz naman tayo, last na to, okay? Naniniwala si US President Donald Trump na hindi magtatagal na ang muling labanan nila ng Iran. Sinabi nito na kontrolado na ng US ang Strait of Hormuz matapos ang ginagawang panibagong pag-atake. Kada araw aniya ay natutulungan niya ang mga barko na ligtas na dumaan sa Strait of Hormuz. Lahat aniya ng mga inilalagay ng mga Iran na mines ay kay kanilang tinanggal na. Nakaganti rin aniya ang US sa ginawang pag-atake ng Iran sa mga US bases na makikita sa Jordan. Magugunitang muling sumiklab ang pag-atake ng US sa Iran matapos ang ginawang harassment nila sa mga barko na dumadaan sa Strait of Hormuz. Yan mga Dreamcatchers ang ating Dream Buzz for today. Dito lamang sa Dream Gems, alas 6.24 na.

0: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha Leyte. Today.

0: Dream Radio time. It is now 7:28.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
2: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Ang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi
4: dapat... Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA Presents. Palooza. Isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Markahan na ang inyong mga kalendaryo September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza Live with Tubero. Official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Dream Radio time. It is now 7:58.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

right if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: you, look what you just made me
1: Dream
0: do.
1: Radio time. It is now 5:58.
0: Dream Radio!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ipan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lang pala ang iBerry ay hindi

0: Dream Radio time. It is now 6:57. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
3: Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA Presents Palooza. Isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Margahan na ang inyong mga kalendaryo. September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza live with Tubero, official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Dream Radio time. It is now 7:30.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action masyag minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today's

0: Dream Radio Time. It is now 7:58.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
10: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
12: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
13: Stop right there!
12: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa